halanchi cooperativas, asociadas, lisanji poyanam, licocal, yenakekele e, chizolok, rajlal, kutan, na samara cheruna, kat, chinakle, o, na punelik bante, yale e, resh kaure sinkile, o, le kaushle ale, na lepre, na sahun kutan, la eshrachtesh oken, la eshrachtesh ken ang, resh ke valsh komon lik angel li tentota abanuman sa likungku chiko operativas aban li nasikman sa kal nats de hunkutan la eshtesh oken re resimkil chu pech le komonil na panauna na bali railal na bali chahkilal na talimang aban makwarahan ta ramok chiku li el chu pech sa lihonal na nako kaushlak malak na nakakere tal na takakye kun raidal kun chakilal taramok rena inkajito el chuber mala rena aranto kana arana kui choko chisrak pal chiru disu am li kakomonel mala li kakun kapala kui shpana nake kere talaesh na kui hokana ko kaushlak mare kulak kaber darao chikli kachol shpana inkaj kachal kake mare kial kuna kui li atin shkapi mala kial kuna kui li nalep shkel shkakul ut aran china le kachol u chakien nak aran to kana nak in kachik to ke nak in kachik chik ta kach ke bal shkomon li angel li kwan rach chiku kana wak nak raslal ta kataw li chakilat raslal ta kataw li kibas na le li na chan sa li kachian sa li kakomonil sa li kakooperativas sa li hunkuk chi na khek chi komonit li na kota liman kwi malak sa li kakungkabalak kwi Udhain at nakakultikajak jeru ruwela. Nakakot siya erikin na prirailan, na prirashi, malakli siya akilan, kun elik wang. Paan, mukot sarchkta, pan yokat si angelak yokat si galpalake, utraklal tataw. Awan naknakulman kain sa dikooperativas, kuila o takakere tal, nakun railal, nakun siya akilan, nakun mahalal si panuman, malakshtaw man, Utan rasta ramok chiku, kebal shkomon jika kanfel, el chube, inkara kulupaman khaan. Ta railal, chakilal, akibak na lef khaan. Ta kakban rah na kaan ta okeen, re katichpal, re kamitisinkil. Aban magwa re naktot kne sa kul. Re an, nak, tokotlik, nak taka el katyok chinin, nak taka shakat sa palki, chichabil, ko tentorah takabano. Banak li komon malak li komonil li nashtawli railal li nashtawli chahkilal utahan na ramokre chiru chikun kuare naktaru shkebash komon li kakil malak ta ekhir chubek an mare ma bas chikre ru akwe shka komon ukanak yoko chi sera ik sali kyan sa shkabash ki atshkush kodekobera li nakulak erikin raklal kutan raklal i sakewk sali kungu chimuepal chiru li loplak chuli ta'a sali kooperativas sali hanakalam chi kalepal sali kungu chi tenamit akwe li nakerapi li poktesibat esilal hain ulumakun li nimla sa'il chpolek chopere ut li rosok tesyon tashak li kakwa dios takuan kakikin hun elik panak ma'ane akwe ta isin khe chiru li railal chokyoko chishkepal uspar la orak ta'a kaoshlanak takal sa iskialalil malas sa istuktukilal likuang rakyo kochitek aban naktakakeretan chanchantakwe nakakakuang kochitsisa usta laat malak usta lao inka kuangke aban nakustaw nakustos ukanak nakakeshkakwilalay chol ut nakagyakwire nak sa komonil naru nako elchiupe naru nakasikch kia lalil nakasikch anol lihunko chi railal lihunko chi mahelal lena kulak sa likakyang kona kie manakpi mareka chitikam inka taruk shtawpal kunak lipe renak tasut kik chakuchi kunak lipiwam awan sabaki kwa kun railal utkwisi kakunilo takat ekacho chiokeng restikpal Likel chuber rest ash alru arayla alhaam. Relik chikyal nakto ruk. Relik chikyal nakto show el khumpa al. Kuila at nakakwek akwipa nakakwek.

Juan nak kuangkat kumpak kaliha chanchan tak kuyo kachke barretal nak ma hunkuata truk chinumek kumpak kal kautsash kabanak nimru liha ahaan utchan aban laat tento yo katras kial palat resi palchan ru matataw hun liqa utliqa linak anfilak salika komunil liqa lina anfilak salikun huk chi kooperativa sa arku ina taliman klishnin kalru chak kilal anak kuang li hunahil anak kuang li iskrepalkip sa atil nak kuang akwi li kupsing ip chupanak kuzaat nakak ea kuangkil kundika kakwi akwe nak kulak kapeh naan narake kulak kapeh kuang kuchikla kuk sa shpendi chor usta anak kuang nakakwek a nak chanchanda kuit sa liik nakatpek ut rahlal takanaw ishkana akwa ishko al ishsahil poyanam nak inka naru to kahilak chihukan nak inka kuit naru takat awsh na saan nak la o nim lika kwangkil sa shpenep halangchik ni komon kulti katke nak sa shpen liru chichor chika hunilo hunakit lika kulut hunakit lika kwangkil shmana ko kanak kunishke lika kwa arambi takatiki utatakak eretal nak kwikwang li hunakil kwikwang li keok ipsatin kwikwang li kubang kwikwang nakatawro li karutaka hon nakaku li ang renak tonumek humpakal li haahaan shmana kachpak eretal nak nimro utcham abanan kwi sa likomonil kwang li hachokip kwang li mahekwang kwang li kakalin kwang li kyok kwang kil takanawak kwi nak maharuk toruk chish taupal haahaan li ta okeng rak li tosteng a renumek humpakal takanak chichol chochiku ishkanak hakwa ishchek, ishsah, ishkokal khol kuchik chokre li sahil poyanam shmanakanak kwang janakkaru natsolmang janakkaru narak shpanung kili hunghung abaninka nashk aushlarish chishhunil lik arakru tachal mungkon lik arakru tachal kulak kabeh manaklik aru takataw salibe hunghung nakoy bani na sasalich kol chihunilish laish likanak akwa nina kekele e chisholomin kili hunhu chi kooperativas nakanaw nak kaw nakanaw nak kuonal narak nakanaw nak ashpats kuyuk nakanaw nak tento takke achol prenak kutung kakwilik angel nina anumang sa komonil abanarin kuang kakwikun nina le likwal ahil ro takat awshla takat tawro ut takat echik angelak ut hain na kuy bani nak takat e kachola kwil chira binki chikahuni loli na ko okenza lihunhu chiko operativas sa liholoming chol chol nak makwa hun komon na panon re liholoming nashpano hun chut likomon kuita kahto atinak bikin o kuita kah takabano bikin kuasakit likomon taman mahungkwa takakausna mahungkwa takakiena khuna ku likomon taruk risinkil chubek khun linim la komonil aran maria khun litik tik yoko chishpanunkil malak shkepan kulika kwankil takak takakie chikokan shpanak ningkauslanak mahungkwa taruk shpanong kilhaan shpanong minaw akwi nak nabalik angel inaban mansari hunghung si kooperativas udipar kwa akwi kulak arin anak takanaw nak lihunchut malakharup likomon lipoyanam lishaksho resholomiki lihunghung si kooperativas tentotis kialshpe
re shpanan ke li angel che chapil aman kwa na kwik aru na taklanke kwan karu na kutun re li angel li honjo li na banuman sa li halang halang che cooperativas ut aran kwan ke li chakrap honjo malak li sh estatutos li honjo che cooperativas ut rahlal tarah ta naqsa kachol a chakrap han in kaninaw harup kutan malak harup shaman jaka na kwan nak shuwa sera ik bayak chirish nak shpakenak mareka kwenak nako okho ak asociados religion hong chi cooperativas alan na ke shkutan obresi bayak chiku lishkia la lili estatutos malak lishkia la lili kwan sa lihong hong chi cooperativas aman chirish haan akyal makwan okchia makwan la hechia o la huchia o maichia o shkat alchia a kokitla atho shcha al hundi cooperativa mare chalien chik aran malak shnahila honal khan mahi chik shannau ayak chirish lishkia lalil li karu kwanza lish estatutos li cooperativa karu narashkia bal khan na mareika cholchko sakal chaku lishkia lalil lishkikilal chambush panukil li hunkho chik anfel ut karu akwina rashkia balahin eshpana kakwa anak tentosh kwa klesin kila kwichak tento que al kuchik chik angelak tento na to och na le angel rich bichakra le konjo chik cooperativas shwanak sashkawana kin anakan naqa aw khuli railan malakna ko ane sa khuli masalan awan kui nakanao utito ko chishpanokil linka usal khuli komonil malasali cooperativas cual ninco chik li rajlal se le kaen taran o kanna a gel ru shpano kil ha in shtau kal ru shtau kal shkia la le sin kal ru shrakal chi chapi li hunho chi shrakal li na le li kwan sa li halang halang chi estatutos renak ilat na kanau nak kwan aru in a usyo chi panuman sa la cooperativa usta in kayo kachi holomi wana kulubah kwi chish paspal chish til aldish malak chish nale bankil aru kyo chikul mank aran awan kwi la at ink anaka naw ut kyo kan shkeval retan na kwan karu na kul mank malak karu kyo chinumek ink ah kwi naru tak ok chi nale ak malak tat kaw shlak chirish malak naru tak patsok kukan sakal nak angel ru nale bankil Ángel Ru, Naktakatau, Lishkiala Lil, Lihunhu, Chichatra. Tanawaka Kuin, Nakinka, Kwanko Kajunes, Sali Halan Halan Chico Operativas, Kwanke Bakui Chik Halan Molam, Nina Ke Kilokri Shakui, Chan Ru, Lik Ángel, Lik Yoko Chishpanu Hil, Malacharu, Nakabere, Si. Narashkia Balbiain, Eshka Komon, Nak, Maka Naru Takamoku. Ulaskapeh, Naruna, Naulik di karu kyo ko chish panu kila na kwan usta taka ka shmukbal aban ma ko ahan di shkia lali di kwan sa li kooperativas nak na ke shok ho a kolominen na ke sumelang na ke kulu ang le chakra pinkil ut karu na ke manaran nak ta kwan ang helak sa shkabaer chish kunile li komon di shkia li kooperativas na katataliman kwi malak li oka kwe chish holomin ke na kasume la akwi na sa li holomin inka dat ok si pal usilal kakwi chok akwe la at angelak pan chok rebe bli komon li shi shok kapang akwe chish hunis chal li kooperativas li yokat chish holomin ke awan hunilik rakwang sa kachol tanalip hain manak la at sa la chakra binkil yung kachisumenkil chishunin hana lepkain utkwin ka na kabano chorcho kakwichaku chishunin likaro chik naru chalel sa apen manak chorcho chaku nakakwan aru akwi inka us shabano eshka pomon nakakekun lishkakwila lechol sa liholoming
Salish Pérez en Kildish, Ángel Li Cooperativas, Joaxa Jurticachak, Nakanao Nakkao, Nakanao Nakchaa, Juan Sut, Juan Juanal, Juan Kutan, Naklat Tatkanak, Chin Kachik Tatauru Karutapanu. Aman Karuna Rashke Balhan, Naklat Yokachikao Shlak, Yokat Chinalebak, Utinka Yokash Panukil Ángel Kerish Panukil Jihokaan. Malakli komon li inkana shtau railal malakli inkana chakko chulush banuke khun li kholomik marehan li kana shkuteri chihokan li inkana shilish malak inkana shnale par chubelah li karu okresh banuke aban kuila at na chakko chaku malak inkana katau karu tabano sash awana tokyo kat sapash sik pash beul tokyo kat ri al mahokka an sapal tarah li angel yoka kwe Chispanun kil malak oka kwekwi chispumen kil. Honelik tabay rach, takakel ka e, honelik rach, takil si chapil, lipar kong likataklan kil, ut, inkat el chiubes likaru, namok sa likataw shlepar jal chihokan, si maka na kutun re, malak inkat el chiubes likaru rach takas, kel kan kunesal utmarqua kusilal rechish kunilep eblika komon utin kara kuita el chuper li aduna karaindu li kara juli usilal li sailal taqa kel sash pena eblikomon malah in kara kuita el chuper li nachal sali takchiik sali alek utkonjikish komon li narura de kaushlala es sale holom sale rulul con el cuando hasta cachel ca e chisit bali usilal chisit bali charilal chokte sa comuni ma kwa ka ki choka kwe la at yo kat chi holomin shmana ma kwa e ha an na chat e sa ana se ha an shmana ma kwa ki ha an li sha sumela sa la chat fra inkil na chat shatli o khun a holominel cholcho analep khaim eshka komon na koi benina yo kochi stau alru chisa sa kachol na ko kwan erikin raflal kutan sa shkabash di abshkush kate kobera li na kulak chilu li zuli ta as li khalan halan chi kooperativas kulmak li sa ich olek chokere chihuni lesh la esh la holominel chihuni lesh la esh li asociados li asociadas chekal poyanam li sahin poyanam li kopal Washka kultika, kiomate echkool, chitzolok chichapil, kioko chikulak sashkitok li loklak chiabhaim, kuli mataneja kuit, li nashkepele kakwa Dios, wana kona kenao, hoxe kere tal, na mali raila lak kuit, li kioko chinume kuit, li na chahkit ishkunil, li kasutam, li na chahkit ishkunil, li loklak chichot, awan kuit la o, na kwanto kwanko, narang nashkena ka ahun, li nim la matan, li kiosh kebalte li kakwa Dios, Renak tohtaruk to oken renak tohtaruk takakyal ha e chishpanukili pus chishpanukili chapil chokreb ebli kakomon chokreb ebli kwankep chikakat chokreb li nake ilok e chokreb akwi tishe shakapank ere chishpanukil li kholomin manakaan khun li martanek akwi li nim li shekul li shetaw wakshkafultika mare ingkana kanaw karuchik chi chakilal karuchik chi railal li tachal sakapen li tachal sashpen li ruchicho awang bi li kakwa Dios trah to shkol to kwanko arin to takachal kake chi ril pali hunhuk chi nale chi shnum sinki li hunhuk chi silal chi shke pali hunhuk chi kawresin cho kere la ish ut to teke lak kuya ke chi angelak rena trikin chishkunil li karute banu taru kakwi tesh el chubek taru kakwi takataw chishkunil li kakhayalyom manakli komon tingana kangelak tingana kyal shke ustarak tishlairu ustarak kyal yok kaushlankil chichawil salishchol maho ekwi taru chishkaw li parakwan nashlairu shpanak kyal aranakana aban maka chosh anunkil renak tosh tau khonak
lo que es Ángela Claesh Salihunjo Chi Cooperativas. Na koi benibi na tatakala fika e chi ring alihunjo chi apuin. Aban ko na kikere tal ni halang-halang chinaje o kamnak taqira chi shunil analekain janak takakol kakun shakalil takakol kakun kapal takakol kakomonil man na konak makasa chonat na kulmak di railan konak akyo chi kulman sa halang-halang li rokruk li katyanamit kote man malak na bali komon yo chi rao tesik ko kana shakiru belak na maani sa u kwang lishyu am li hong hong kakwi sa rok ni kakwa Diyos o kana kawakwi taka sama chi ruha anja na raflal to shu shlani raflal to shu rosok tesi atyana ba to shu ek to shu nime shman na chi pahong kal maka na koro chi shman ukil ko ash kakultika nas chi ahki li akwin nas chi ahki li kakun shakali nas chi ahki li kakun kapa li kakomonil akman kakwi li nakanake anak takakyal kake reishten kankil kit chi tibi kit takakyal kake reishkol al kit utre di bale kong kong chi akwil renak ko kain sa kong kutan yoko chi shkerbal li rusilal li metse wakwi li ashke manchak tubela nakakanabi sa lech ol chi shunila na lebayin ish kanakakwa rin bale wakwi li chi akal poyanam ko akwi li ko kaal uti kanakanaw karo naro na kulman aban sa iteng kwan na ish li nabeh chukwabeh rin bale wakwi Renak chihokain kunadik kwantep lish sa ilish chor chihokain bi shrakumon sa shrakik na kwa kuchik shkanaman ki kun linim la sa ilish wala shukere ho akwi ni ban to shi jaru li honal shikirke re ra inkil shpia pshkush fede kubera